di ni awo sori ti awo liyeti. Ha! Ya sori na mi sa o. Ebe se mi ma ti asiye se. Se wa wun Yesu a me so me wun Yesu. Ya wu Yesu ni bra me so me fam Yesu ni mra ni emom ni enka chen se. Aseda ha ene di aki. Ebe se mi ma ti asiye se. Se a 2 years ni ni wane hafiya. Ama ni asi tiri ama afume uro munu. Wanda pana wa kum Yesu. Na wanda pana Yesu Kristo bente u. Sa wa bra ba ya wa woni pa nyina to akusu e ka wa. E ma bibia ha o. Aye ye na. O jana. Aye ye to na. O jana. Don't give up. Men fi wo bia. Sa wa wa ni. Na wo ya ko pa no ka so wo be ku wani masada. Wanda ka ye. Wabi to be kofo ho menyame. Wabi to be sew menyame. Dia wadi akafa ho. Do your homework. Do your homework. Do your homework. Na sew your wadi ya. Enu anu no, onyamba kwaso no nyapam. Na nyani ba be ka bi ya no.

ane yawada ana yeni apani yawafa ebibia kadwi yekojini na wotweda oh mafo amobaye moya ade mane yefe yewra atabimpe donima oh abone ne hokani ne bae ei ma won ho yede ba mani efe asofuo num oh asofuo bai region minister ba kama onen mpani vuo oman mpani dada abedi eche alaji maungu ba umia bai onu mwenyemni alan kujoche mateni ane bema ba abai na adie bisi woho na adie si yenene eme fepa na abra alan chamatin duru a wachi achia uduru honuma na Dr. Mahmudu Bawumi asore no asone insano achia no abam ne kama na efe kra kwa na abra Dr. Mahmudu Bawumi aso be kọ no no so chi achia no okodo na ala aso aso na achia no no so abam ne efe efe me din kra na obi wo han mane otie chiri na omutwo no mudi enkofo mi no omudi o matam yesi ge bi be payo no obepe national youth organizer ono kacha la nche matin se ono adi we se odun ala nche matin adi we na oti tv so edidi ala ntem na onim se ba wumia ne ala nche matin sha no mudi nkomo eti se omumi no kwedi ba kwa chi kwedi obi atam abontia ohun se ohun de beye na ono so be national youth organizer na ono de ne sa ase omu ala nche wo bi ano adi we on ala nche matin on munyam ni ala kwojo nche matin aye ka tri the whole world abibinia a un for you for trader aye wono onema African Trade Center Aba Ghana papa ni muduro ayekura no ye kase internasi Ghana e tro bana kase empa mining shi ni pansa bit media shanisa na ano akokura kitwa bi ase no ono e didi na tem abla Dr. Mahmudu Bawumi ashi ano mucha omusha din ko mama ni yefe mu asawia na akate wonya hwe na de enya hwe upani umu upani ke ya kan obi an hote o politics mu onye basabasa ewo onimu nyampa sa papa no timi nyini mfiri mu na gana e betra me nipa ni uwia ne akase yaka na kira sem papa me ma mo fatom ba ko ona bo Dr. Kwame Adekofo opa na dwuma obeyeye ya obetena Ghana kaso besum Ghana na dwuma oyeye abai so ko defense minister nyema oyeye a me no kasa sabe ona e board chairman ema aye Kumasi Technical University ona ye board chairman papa no unte ne ho asem boni ani na yi nyina hwe nyema owo papa ne so nyema oyeye e da form bibie ne wonuma nyema oyeye yenka obetwa me na wu bohuna akola kito betma ko traffic dey so kasa tia sampani fo kwe enkane na amanyo semu no aye kyere wadwen mamin kye madwen de na wonim ka mamin ka kyere we nefo o me tsi se de se bebe we na de e beboa we su na de e beboa we na ye se e beba but enne di aba ne atem didi utimi di atem a ye mama post utimi di atem ne abo abaso di we atem di atem a wa ya de na wono wa hye wa kyese di atem no asem towa ona abe hunte se nipa no ma oba be hwe nim no chewu ye no ma baba me kwa ba na di wo mu ni se wonu onyatumi ni wi a oba hon ma be ka che nkola ni se mu ma ne ma na na no ye opetim didie ba de be ba obeba mu free emusa ne se o appointment letter o appointment letter emusa ne ba no eti wo a wo o she kira wo didi atem na wo kwosu di atem tiwo de otranum obese ayika awiamu no ye du be yi kwan ye du be twitwa kwan ne so but du se ewie kwan ne manfa kwan no tu bi e be pa kwasi nchen ye du be yi kwan
Eti wawa anuwa ya di atem, ube di atem, na febe duru bebe ya atem di diye na ube diye no, enu ni ya dibe kaya wo, enu bobo wa baso wo.

0: wiase ten yankopon
1: ole wo tene
0: yankopon na ye malam kase
1: o priti akra isa o fa kakra ma ni je no to
0: o ne kakra ni obenya
1: ma ni sisi nuna wo
0: che obenya star ano ya blabo ablabo tene ni
1: de jama o de that time calculate yes we did 34
0: o bo ensi so ablabo tene ni de yes star
1: sisi
0: o ti se ko disk duro ko yesi ani nyina fi bon sam
1: so ma anka sa
0: me mo nkasa na
2: wanyako
3: alidu alidu
0: odi odi aduan ese o
3: ba me di moto ni
1: blo ni ko ni tin tin ese kai ni se yo
0: ari ba na ko ba me
1: ko ni ko ko pre kan ta yesu pre

0: mabiana dimenu ana sabako
1: mami kuntunu onyina
0: sa na o ma o da ho tia oto
1: o mami pumetwa
0: sa e do no da sa se ne o ma o ye
1: mami o mami peja me na
0: ba ko sa
1: e bo ana me de me na ni me no es na bet
0: e duru wa master
2: sa ye wo de ya
0: sa
1: Ejo
0: an. Amade namin sisina eguna ikunu kwa ho sa. Na bu se die babiem.
1: Ebu abo ni jina na wa famena.
2: Semeshiwa.
0: Utane bu sa.
1: Ejo an.
0: Utane bu.
1: Ejo an.
0: Bu jina tente no wa god wasi ni sam sa.
1: Ejo an.
0: No de wasu sa.
1: Ejo an.
0: Asan kwa so first time ni biawo. Ebra no obi ono fo obi anbo ncie ma no. Wo ye.
1: Ejo an.
0: O jina tenten sa no o de wash an intention no jina tenten sa
1: ba jono odi
0: no head dey
1: o di mi
0: oh opambo opambo opambo I ready who my boy
2: may you be says I'm a wo I don't mean

0: na mechia mo se sabri eduri se ya minu se eduri se mafo ewo fia everyone ma do no fia wetin ke mu a wokro sabri utivi se odine afidia to wanu am fa se da ema wo haisha wo hanu na ne chipo nu kasa fidie ni midi de jama hanso ogoro mine esi wo hanu part wo hanu edusi poku hanu ana kila alumina kasa ne mini mi bobo ni free ya ene wo mu anu atu afa hanu mi amenda anu kasa ene mi bo asa she black cross sack wah wakati osa besi yi obesi yi oba besi yi mu aha oba besi yi akese ye de fata yi ko ene me kwa yi ji mi fata yi ko ane bi producer Michael Ampofu ane ene kles ni na india for ni na piepie ehe ene omuni na apio hasi na oba sewa babia wo bia no mamemo adwo na me hese na ho sitie ya mi adum che bibia boko mema meti fo pa no me ne mpa ne fo hasi no omuni na be kan bibi kakra ade a che answer ane ene asema me ni baba mu no na wotwe atwa mu na meni hasi ya mi adum enia Bernard Udiska koko kusi apia ona ebetre mu e maame ene ne me beka asema me baba ka fa ho no producer Edward mamiyi ayina frimu na meyi nwum na frimu na yebekwa yakọ Facebook ubenye bi awewo ene ebaba wa ni awon TikTok na nyaba with my shebu honum ene kwa social media obi ebetra so atim didi na mo so ye di nya da jin didi atem e baba aka se hey you know ko didi atem o red so enum se papa bi de mi ni atem nemu o ka se meta free twem de meta free twem ma wa o se adwe ni yadu nje baba TA. Producer, mamu he, ayi se, ebi ana, ebira demu a, na ebitimi edi ako, okay, na ebe, ebitimi ayi afrimu dia, Michael Ampofu, ana ayi ejawo na itichi mafidi ni mai na itibi edi kuhonumi, me pani fuya ba, medika ma woni ya akwa ba na, amuni sawa dikai akasa, aiti neja, makcha sawa, au bebi au bi ano. Mi se sawa odi atu awu tie mi adaroma ebi awu bi ano na me bi awu bi ano se wa me chia be bi awu bi ano mi na se mu akwa ba na ho ti se wodo ni je yan mi ase okay I part mu akwa ba na ho ti se kala lumi o ba se yi o se yi bi o ye de ogun anu be fa yi na se mu be ka cha mu ati ase aha
1: o fa na ba ka se be se yi me ba
0: aha e ji okay ene ma mu akwa ba
1: ye jawo
0: na ho ti se yi ene o ti se ene ma na ka se ne kwa be ji aha nu ina fa ama adisi pu kwa kwade ade nde mu ho nu akwa ja tu akwa ji ade mu e ho nu mu ei ehonum okay didi kan sana meko ane asana meko jumedi ne so no ye nua baba ko ene ni di jumedi ewo hanum oba se wa ewo fi a se want to appoint me se mi chia no ewo honum e ma honum o ma me se wa ai mi ne si e chia wa kasa woni fa ne mi mama kwa mama chia se wa
1: ayo Mrs. Bruce
0: Me na anu re fini kun o ye.
1: Mrs. Bruce.
0: Ah okay.
1: Baby Ovia no ye chia no pa. The boy ra dem pa ye se no beto no.
0: Aba ma me but me meet you.
2: Yan se wa an adwe di ye ma wajo. Ye chia o bebre se ra de se o mo ho ba no fa me kai ho. Asumi chim.
0: Ai kala no mi mamiti wa mami bɛma ne ɛsua adwuma ebi a wɔyɛ adwuma ɔno ne nsɛm obi but ɔnkɔ sukuu no bi ana ɔbaa no so ɔpɛ no asɛm no ti no ɔboa no nneɛma bu ɔnom a na ɔde akɔma ne maame na ɔde akɔma ne papayi ababaawa no ebi ɔno nso so a bɛma no ankasa wɔ hɔ no mu ɔyɛ n'adwuma a ɔwɔ ne sika but ɔpɛ akwara no asɛm na ɔde akwara no akɔ sukuu ɔno de akɔto adwuma mu afei bɛduru baabi a akwara no bi ne bɛtie no na ɔka kyerɛ ne sɛ wonyɛ me sɛbi mesrɛ me ka bi a na wonyɛ me type wonyɛ bɛma mepɛw na mmom mekɔɔ sukuu makɔhyia bɛma bi a na wakoma pɛ makɔhyia me young guy bi obiɔka sɛ makɔhyia me guy bi a aha a ɔbɛtumi ne noakɔ ayi no akɔ out no bɛma no ɔkɔ no ɔbaa ne papa ne ne maame nim bɛma no ɛka a wɔbɔ ne nyɛma a wɔbɔ nyinaa no ɔnim ne nyinaa but ɛduru sɛ ababaa no sii so a ne nan no kukɔ yie a ne nan gyinagyina yie no ɔkɔnya bɛma bi a mesɛ wammɔ kare bio afe na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ ɛsɛ wɔnya no ɛka a mebɔɔyɛ no mepɛ sɛ wode ɛka no mentua wo ka ɛka a wabɔ nyinaa ebi amanda metui makɔfa amanda mene amanda na ɛwɔ hɔ mehwɛ amanda kɔ sukuu menkɔ bi metua meyɛ m'adwuma mesua adwuma meyɛ adwuma ɔwia mehia yɛsi sukuu ɛhia wei mehia books wei sei sukuu fees aba mehia wei sei na wakɔfa sika na wakɔtua ne nyinaa kɛbuo no ma kɛsɛ sika no bɛtumi daɛ biribi o but ɔbaa no ɛnam sɛ ɔpɛ ɔbaa no nti no na wɔagyae ɔde sika no nyinaa de ama ɔbaa no afei ɔbaa no kubaeɛ a na ɔde bɛma foforɔ aba sɛ ɛse guy na menya no npɛ sɛ mene no tena but sɛ wo sɛ menyama duro no ɛtumi no nante nkɔ nnipa mu yɛnkɔ bɛdwam nti wodeɛ wobɛtumi a wodeɛ woka wabɔ no ka bɛtumi ade ka kyerɛ me na mentua wo ka ɛmfa ma o woyɛ bɛma bɛpakyɛ wobɛpere so anaa wompere so wobɛgye sika no anaa wonyi sika no agyen ɛna bɛyɛ ɔbaa no sɛ wobɛka sɛ ɔbaa no nkɔ ana ɔbaa no tena wei ɛna ne bɛkɔkɔ sɛ ne amanfoɔ pii frɛ me ɛna mo a yɛfrɛ mo ɛbusa wo sika ɛne nasefoɔ ɛbaa me afei akwa baakora no buku asisi fuiɛ koraa obi a mese meda kakra kɔ wo sane frɛ me koraba no asane bɛsɛ no bom ɛna ɛnyɛ ne dɛn nam so deɛ wode yɛabɛterɛ wode ɛha no meka tee fone sɛ mesrɛ wo mepɛ sɛ megye ma home kakra wode nyɛ baɛ nam sɛ da bi etu edie mo ba ne me na esi ne ne afi oba pa che ne afi amanda ono so ne afi edu se baba na sho we ko to ni se ne sika ka no o me ka ka se bi o sabe o di atam kra we chiro me ma ne ma mi se pe se me ko mi nia no ma no ma mi na esi medika ba ho mi na esi mo akwa ba biem
1: ya
0: eja na wonte sen
1: wadi
0: adon ne ho ba cha producer o me wonye bi ahwe o Facebook ani YouTube ya fe no market ampofo aha one be monye bi ahwe o ho no mi na esi
1: papa
0: ai mi de se o ho no mi we de okra wo baba young girl come on o tu e bi ana wa chisa bi misere me kon bi ana wa dwuma asen ana oba ne pe so kusku mu ti bi nyes kan hwe no ana akonya abranti bi abranti de so ba bua no but o pen hu se ne nipa no ne kwa out ana o bua no o man ne ska school fees ye ba ye o kutu ya yema no nyem school nyem o de be kusku kra no abranti na ti ba ko tutu nyanya man o de ama o ba no ama ande ko ana wasa ama no ska o de be tu ne ho o de be didi adia ko o ti ma hwe ne ben fie mi nsa o be wie school a branch in me say or shen we are warren obanati sabri wanya bema a person ni move but we ye we ye kolo a dear we are battle a dinner bay but so come on me tears
1: jammy das
0: cause I go if you didn't mammy
1: sir
0: say anida ho
1: anida ho anida ho pa na
0: una ya bata
1: dia me kan ese se me ye oba tan na me hu akyere me ana se medwuma enye
0: enye
1: enti minti me hwe me ba wo school na ba ema bia me ba no ne ne wo ho a menim ono na sponsor na wa sponsor group e dia na me ba ne se unti me ne ne nante biem e ya die bia ha dwene pa na meme ba no meka saache no ko sa die we die wo no me die meme nim se wo ne ne ne wo na meme ame no nya me na me se be hwa kwala no e wo bi wo ho abatan na nkasa ene meme ne tena se se hwe no we ne die enya me na maka kire wo be ma ne se hwa
0: kwala na bi
1: ena me ba no nsusu no wune abranti ene ne wo ho enti me meka sa akire o me oba akwara no na meka ho asem akwara no esese wo hunu ne se be ma no wudo no nti ena wa ma no kwan ama na bo sa aka we nyi na
0: amada muti o ba cho muti enti be se munya muti
1: wa ma no kwan ama na bo sa aka we nyi na me ye ba tan so obi di bi di me ba be ma me enye me de enti me ma me baba no em fast abranti ene mfasa akwan no so meka chere ne se eyo owuo ne nkwan wonyi mu baako because sa niema no e de owuo na nam enye de pa enti me kura no ansa na ebi abema no behwe no no kura no metimi afre bema na ka chere ne se krachi me hu a chere me a me nka chere wo se behwe me ba no ma mio wo akwara anu nsusu no se wo fu se wo dru ba bi na wo be jai ba ma na enkodi na chi emma no kwa mu ntuetua sa na ema ni nyina na e bedroom re bi na wo be kwa ko hu o ebrant ye bi o school mu ho no mu no wa ba ka se we die onya me type we die onya me class no mu na na se fu me nsusu sa na ema no so me nsusu so because my shini year wo betimi ewu sa kwa na anam so bit wan wo kra obetimi asew because ono na bi a wa ma o daache ono na di wadru mpempem so bi a wenne no frɛ wo ho sɛ wo ye awuraba sɛnyɛ saa bɛma na enke bi a wo kra no ntimi ndu saa mpempem so no enti sɛ bɛma no a bɛma na abɔ wo ho ka akɔdru saa ɛde na haw a na ɛja me saa kan si so bi mu sɛ ɛnei ɛnei sɛ maame ho kyerɛ no na wontimi mfa ne ba nkɔ sukuu a wobɛ ma no nyɛ wo na awo akwaraa no o saa sɛm wei a meka nyina memɛka kyerɛ me ba ɛnyɛ wo na wowoo no nti sɛ bɛduru baabi no na sɛ wɔse wontimi ne wo nkɔbie mu a ɛnyɛ mfe no a wobɛsɛe ne life anaa wode ne fa baabi saa berɛ yi a yɛwɔ mu yi me ma me ba no nko jeje be ma bi sika no fa ni nko school so obuo na enya ware kwan so afan emu awo ho
3: mami asebe na
1: mo kan na me chempu na keke wo tie
3: em preke mo tie
1: me ba
3: enya ware bi em preke no ano si
1: ehe
3: onu ise bi ada acho be ware ti
1: oh david
3: you say wo ti onu ise yen ade me kan hwe
1: you say
3: awo tire ya ibi a satam no condition wo mu ebre ewo no ano odi be man na atima som kakra anwo obo awo ho na be kan che ne se ana onyai wo jaa so oba no so jaa sku
1: papai enne na sa na tie de ameba me fra wo na ma fra be man nyina wo ho me fro no ma fra be man no so ka ho
3: atiefo me pa cho asem no mu je ni ye na mu amo fra fra me ne mu amo ka na ebe si no fie no me pese mu nyina mu tie sa de wi se itina mama ene me dia betu mu no e din pa
1: enti me fra be man no na ma fra me baba no so ka ho na mama akwala ne hun ne se abrantie no me de menim de one na keka akosi o se ya ware kwan so because obi ani ho a oba obaba abebo abusu amane ye se me hwe no na ma wa no eye omu mi enu no omu dwene sa omu fa sa adwene no ansa na duru ebi a parents ne ho enti no me me de minim se ebi a mpena wona na etwe na wo boa wo ba se ya ware kwan so de a enye na awuraba bo modran se wo wi a abrantie no wo hwe wo school ne wi na wo so wi wo school na wo kɔ na wo be wa no
2: tiwa
1: enu anu no hwe sa wo be ware no sa ya ware kwan so a ene nu nti wo hwe wo de a ene ye bo mode na hu no sa wo wie suku na wo ware fa be ma fufuro bi amfa na ma media media nu no
3: asem ne dawo na asem ke se dawo no
1: enko fa be ma fufuro bi amfa na mra because sa de wa ye owo ne nkwa wo wo ye ba tan na wan hwe yi a ida sa wo ba no ye obesei ye besei no obi be bo ne dam obi be ma na ye chese onye nipa odi wu hu ne se onye nipa na mo so na onye nipa wo adwene no wo enti no me de se wa nwu a betime nya dam bo abra bo betime ase ene kama wo obi wo kra onka hwe obi wo onka hwe enu kra chen dua bo kese wo dienti ana wo ma obi ba titi ne mo wure make us ekura no excuse me to say we dey efita fo onfa nche mi o ebi a no wo ye fita ni oso wo mo mata de grease ni ade ni ti de bi a no wo mata de no sabi eye fi kakra na wo hwe wo make us wo hwe wo be nursing training am wo wie wo ye degree in nursing wa wie wa ye adwuma mu panyi
2: na bichini
1: e ho na wo be kase na taade no kra afi wo pe obi obota e obetena office eh hey, me de me ye ba tan ya me nsoso saa na ema no so me ma wo nkoye saa na kyene bi me japade e mehwere mi wu da bi enti no me de me me fra me ba no me ne no nkoye kana na bia me fra me ba no wo be ma nanim na me de ato ho se oba me nemu de ntira ba me wo boa wo na emom se wo boa wo se wo wie school na aware wo de na wo wie school aware no period wo wie school aware no
3: be da se ma me na esi aka no wo twa de pin se akofodua wo twa ne de a won fa part but ma me tell
1: we
3: me de me se me de we ni ba ansana me de asem na kasa ba mu mu na amu no wo twa ni me se na ade aba manim wo na ye ba time ese nyame madom mo amu anyina nyina obi atwa pai mu nyina mu ya batan eti senia mu nu sese ebia na conditioner wo mu nu eye ano ode pa obane so nyi school obane so be school adwuma ni ho no sese ma ano obi ana dwese sese on ni pon atie no oba boa no wo hwese e mane obua binu ano wode ni kro no ebia nya akra ne chako dru school no wo ye den ya obi nya ne so
2: ne na kono be ma
3: open I might
2: am pacho me kan say my about time ya me wo be ma bi a me ne twen pra 10 years ni ade ne che me na me mpe
3: mhm
2: wo de ne che me na mempe me na twen pra 10 years it me me de mabrabo e me toto me ba ne de ne ho se se me ba iko wie sukuru no anwa be me ya be me bom be dua kunu me so me do me ba tina ne be me na fa me ba ne si me ho ai e bre pem enye sukuru sukuru ti ye de mu obi anko sukuru da e so bra wa bona sase su no obi nim twera kosi enso so oda so et sebi sebi oda so tie fuom nti papa me sa meti wo ye ne be ma kwa wati utimi de ti be ma bi na afi kwa wo nu hu se ah be ma we kwa me ne ne dai be ma we kwa me ne wo ya wo se me tokosu apata me twe fi me twe nim ko di kosu e tu anu pata ne se me pa ne chose me ma be ma we ya ro me dros papa me ma me ba no be ma ne fa me ba ne nko school madam fu me na kofa boy bi na boy no isa na madam fu ne nyi ni che boy no timi ko ja no boy ne maame wo e na boy ne maame ka che madam fu ne se wo me ba no osha wo si chinchina wo pe no wo tia me ba ne 5 years afi na me ba ne nya 19 years wo so pe madam me ba na mate ne mum no se me ba na ni bete na o ka so mpe obi wo na adu sika ma na di madam fu ne boy ne so gina wo bi me ba na ni ti ne na o ka so mpe obi ndasa woka so bebo mba ni dwe kuna mi bodua na to mewuo meti asiu edua ni ka nya wansa na bosom na frem me ba no because me ba no osha e bia na ebe ebe kakra na oku hu oba na to obi a ne ho akona akono afi ni na nso ni abrese na medi misika hwe wo e na medi misika to tonu ni amwedi no aye kama enti papa oba ta bia ni wo betena ho se na ye system we aye wo mu no Debi aye wo be ma no akono. Debi a ti me mfa me ba. Enko wuram se wonko hwe ni suku nwi. Na wo wie na mba ne ka so mpewa. Afi na meke bia ma be ma na se meke bia ma oba no. Etia nie me ba no on tena fi.
3: Eh, asem na aka ne sa no.
2: Papa on tena fi.
3: Asem na mo ka ne sa no.
2: Enipa hu hia o.
3: Enipa hu hia.
2: Kwase abuo so nye.
3: Kwase abuo nye.
2: Ti wo ba tan a wo be wo pososo kwase abuo so no. E be ni nkwa. Ema meti asia asema de bia no ka na sisire nye eti uba no ebeto brebi no ompene ebi ahunye yi ewo fie nti e na wo maame no wo di atum se na ebe me na hwe ne maame ye na edru ha meme na wa afi ebedru ho no na akonya be ma ne hu akono ane kote ede
1: so respect
2: sho asi enwi ni wo na afi wo a wo de enwi tasie tasaa no na wo be rejecte wo na ekofa duabo ekofa nsensema ba ma be hwere me ba ba de a e na efa ma de esi wo
3: Ucha, you see how can what can it try?
2: Oh, papa.
3: Che, mami chwa di. What can it try? Che, ye wo baby wo no mwa. Me no moti wo jisi e kasei. Wo te baby a kania wa jisi e. Baby wo no mwa kania kura e wo horum no. E di ma wom. E bia no mwa kriki tuwom. E bia no mwa di yo kura e di. Akura nisu ya mena duma mwa wo tima kwa kucha.
2: Kre.
3: Na yanku fuo kubi, esu otibi kubi. Mamiya webi ya uwanu, webi ya uwanu enye papa. Sisi ya hude hade, sisi ya hude hade, sisi ya hude hude wini life, you know, enye mebi ya niso. Beti ya kwa lana, webi waku siya anu, edwa uwa maa kwa lana, upese upani usuku siku nibi. Enfane traa.
2: Enkaye ni nyina ye enkaye ni woni aye.
3: Eti se wo twomi. Ese wo twomi. Na wose medi akran se me ko school. Ana wako bisa, wode ni nyina ama no. Be ma na ba, wagya tum, oni be ma no so ko ba. Ebia ma me na wo kra no, akran timi ko afum ko twitwa. Bo egya ne kubu gya ne ekɔ fa dwane nyina de brɛwo. Wo ma me na wo.
2: Na ma gye adi.
3: Wo gidi.
2: Ei. Oba tan bi anko. Oba tan bi an se ni sumate na papa. Me ma ko se wa meti edie. Me ma me baba. Enko jiji be ma bi sika. Ana onfa ne nkotu school nko bo ne hoka. Ene wiase abe ya. Ene obi timi ye wade. O se ne dem ko betima ye onyedoa. Ama wa bra bosi. Ene ni peti ma ye den. Eti se wu ye boni ayefo. Na wo ko kotena wo obi ko sho be school wie. Na be ka kire be ma ne se me ba ne so wo mpe wo ko wale dia. Ene na onpo ba ne nkwa. Daddy. Won pa oba ne nkwa wo pa oba nkwa wo tumi fa ba nkwa nkoto ayimu saa adenti na be ma na hwe oba no dedaada na wo nim se oba ne mpe no e na ama ne hwe no eti be ma kro no obi bia onya be oba ne maame ne nyina onfa nche maame no wo di ache ne ba no ɔno ɔmu nyina adwuma
1: na nka ade ntina wo ma me nanka sa kra nso so no sɛ mpena no bɛhwɛ na na wo anwo kɔfa mpena no
2: kɔfa mpena no wɔwima ɛ na wo deɛ yɛ
1: hwɛhwɛ ba
2: fa don kɔ me too deɛ so
0: ɔtiana ɔka deɛ yɛ ɔde
1: papa gya sɛ mo fa sɛ wɔ saa experience ne wɔ but a high radio
2: so high radio so
1: high radio so
2: sɛ wo ba wo do ti ba gye no kwan abɛfa so abɛko ama
0: wo ti me de wo nkwa wo ko de wo twa so ama aba no
1: ba kan bi eno nyɛ bi ɛtɔda ebi kura po
2: ana de bra wo ba
1: sɛ na ya na ti wo ebi ana nipa no wɔ pɛ wo wo mpɛ no but ebi a kwan bi so make say bi a na kola no wo school kura ya pam no school fees a kola na frɛ wo ma ye say ma me tia me nya exam se ni bi
2: nya easy
1: wo betena se wo timi nka say no boyfriend na me tia school fees no pam no wo betena se adwene a ni person se pɛ me o me pɛ no na me kɔ ma na ni so,
0: I am a common area. I
2: am a common name, papa.
1: No credit ever.
2: Hey, Nanny, come and papa, or crab, papa, mamma, Minchawano. Walk crab, come and over power, who will be your day, but I am a common bema for flowering, and I'm never in banish school.
1: No credit,
2: then say,
1: Uber to me,
2: hey,
1: big grandmother, my boyfriend.
0: Huh?
1: Won kwankɔ kanche sɛ wo pesika ma wo ba wo bɛte bia wo kwade wo de bɛgya wo kwan no ɛbɛtumi atua wo ba ne
2: sacrifice
1: enti saa sacrifice wo idiɛ abata na yɛ saa sacrifice no
0: amanda mamila hɔ mamima amanda na mimiti amanda na zana
1: wo bia de bɛsɔ so
0: ɛyi amanda amiti wo
4: ansɛ ɛnda wo kɔ social media bɛyɛ ɔfa kaka sɛ bi sɛ a crassy or say, because maybe Papa Crum crassy after a lighting up. Me to be called Nubia, sister, man, best summon or quarter. Hey, this time, man, best summon or quarter. I was side lady, ABC. By any crum had ye, sir, Yanko Point Wadrum, Bema, when yate, no aquafa, nurse in Eba, and I say, aquafa, baby. I feel no my mission in nursing gene now because oh mommy said they gave more fed my mental number. What do you mean?
2: TB way.
0: What do you mean?
4: What do you mean? 21st century. Now don't know what to make about go Odino. Odin way. Offer. And then as a matured person being was in crisis and obey. Where is that? What do you mean? Say, aquaphobia by some young man.
0: And niggas only do see them walk with
4: some baby. No, my man. Say, me Amanda, me too, and me ba mommy. No aba be fa no ama we dey say dey obey who of dey ba mumu pension mo pesa dey pa o ayi wo hwe meyire me no so na funo ene fe na wo hwe no menyi onye me spec
2: dabi eh
4: ofa onya ende yes spec o onya makon
0: na ga buka mo onya makon
4: ofa ofa nya wo side
0: dabi emi ya say
1: no nya wo side
4: me ye kro me papa o ye du kro wo ye kro eti aman for banwa na na obey dia fadema ya wale na na obey dia fadema ye na se ne yoko na me mame no se e wo yire na anyiri o yire no ani o na mama me
2: ai ka se ne sene ne bisene bis
4: na
2: boy
4: hey ti wori na we na onkura be no so ye wo yire wiram se me amanda chere wado bia ye ah ofa eti se ne nyakopo o ye be ma na o pese wo nyini cha suro ba o
0: mhm
4: Sudo ba ofa.
2: Sister.
4: A dear friend will be ya. If you're feeling so obia, sudo ba. Mem wa dear say ube yes smart to the sense. O na ye be man, I wanna ye mature na o po ba ye nin che ye upe che ye vegina may shine in their sin chain. Hello ye 2 books 1,000 was and woofui. What do you mean? Ofa some mistake in a minya bida. So oba na wa won e ba na so nye ready na eja na wa won e ba nye ready and on for the ba say
2: me hwe na wale
4: won na obehwe obi ba what you mean who dey busia and an ka say me nye show say say amani bi
2: won say
4: never
0: won na ka chira wo
4: me plan say ukwa fo obi ba say wo hwe no are you serious
0: my opa me bie fo na na no kra
4: social media offer
0: yeah
4: na say akra bi ba ya wo bo gani dua so wa hwe gani na sin trade
0: no a fe de twate
4: na me amanda me two way na u be fa me ba mommy wallahi so we yade me mane wale o me ma me ba ne didi o ho anka sa me ma ba ne wale cuz and I over adie chi adie say nyina no
2: eni bi
4: me ma ne ntade bi o ho a ofa wata adie hye we mi hu abonte a opa me amembere
0: so me dey tell me we dey joy are you su
4: o se and there so as who are your fan you obi tan o e ti wo hu hu say Eh, eh, mema no, mema mo yesa do mo nwini kye.
1: Eja wata de na eme fe.
3: Ene ha me mi de
4: de. Ofa de.
1: O amanda so.
4: Ma mo mi eru no. Mo mi eru mo ofa. Me wasa mi sa. Ofa ofa ye sugar na diva me. Sa ti ase.
3: Me na me ye sugar me na me akokra me ka ho. Me na me ka ho bra.
4: E di se ene mre. Se una mabontin no o ge di oton pie wata ma me ko fa na me nye ni yiye.
2: Mo bo.
4: Wa chi guo. And away a bear my son mistake in me, and that decision is a oh, say any mammy may suffer or so suffer. And what suffer? What in a dino? And what fun is any who or bar would dinner and woman is can quote? Say, be I would do fear men, yell, sir. So I was school grass, eh? Baby, my short me face cut to book. Ah, okay, yeah, we can be. Money left in a dinner and money scan uncle. Ben, yes, I mistake, no, mammy. Why ye are the quality view?
2: Amalum
4: po jeje odi ko ni fie of a movie and the movie you see and the social media you see and the life na ka say see na kwa ko bi ba so ba be hwe no there's what one you one just one I hope say obi aye ma obi hun say
2: una aye
4: una we adanwoma una we je
2: aye
4: kwa ko fo bi ba na me ba mo mi ofa una na ne ho fe na me ba ba we ba fa no na ma say say me ho achi nta ba fa no me kri be say me ma me ba na no mo ama me me jama ni ma me ba na chao to
2: te mu ya akohwefo ni awe
4: akohwefo na me ba na me ba bobi fa ya me fa ni awo fa ni ofa e ti as a matured person and as a be ma adwe woni tirim no enko fo bi ba so be ni ye sa de ndi etwem
2: eh
4: enko fo bi ba sa wo na ba obi ba o ma me no papa edi o mo na unya ba bia o so one na etrim pa na okwo school abra udi na manisika
2: di na manisika
4: ko so udi no bi so udi o
2: sa na tie
4: oba aha library school yo sen eh sen ale so kwen twa nyina ka se book na 100 cedis a mali 30 cedis ko se nyankwa no afra o
2: eh bi
4: wa afra ha afra 30 wa afra ma me afra papa afra ne mpanfo ba edu se book ni 100 a mali 30 wo de mate wo de wo do school ma me so ene mo ba mo ni wo ho bo ki bi tu ni te nyo na ba hwe ba ma no ofa sample me
2: she Hush. And then a plan, why?
3: A friend of mine, my
2: ah.
3: I do say.
5: Because
3: I said, Rabbit Trust, and I said, no, Amanda, I can, or Cassian, you go to Yesania. I could tell you, Cassian, you go to Yenia. Hey! Cra, I somewhat, Amanda, I can.
5: No cra. Onse asem wo ya kan wa hada ogoro baby ya me kan se obi wo ne ba ana wo ge obi na wo se open no enam pa openity wo hwe na wa jimi wo su jimi fo wo wi ase wa jimi chen na ntwi ba wo ya stupid se wo akoma se onse ye wo papa bi wo tieni bia akwara no wo hwe no wo bua ni school ni ade emfanse otim da bia me kan se mo emfanse otim se aware nti na wo hwe no no wi aware no se wo yesa dia wo ye nyansani o wi na akwara na ni nyansam ani ono ahu se ah
6: eh
5: na papa yi wa bua mi o mizumi ni bia na sa aware ne kra nche
2: wo dia me mfo
5: so o jina hwe aware no wa hwe wo ne so wa hwe ne no su ka so waro aware ne ni jina bia mi de bia me ka se se wo girl bi ana wa bi na o problem na ofi se oba bua na ye wa dwese wo bua no for free bua ne che no se bia o girl bi o pese o ko school ana se na nya me ato nsem wo sika ofi se obetima hwe na hwe no but em fan se o tim se ha me hwe ni de o wie ya ye kan ne ke o se me ware no
2: eh
5: wo ye sa dia
2: boy
5: un jimi be un jejentwie no e che jimi on de meje no titino ene ne ma bebre asese o titino ne se obi akosi obi asiwa obetu asika sa kwada ikwa hingo ene kwa unya tweni ni o
2: ebi
5: unya tweni ni akwara ya wodi ni ko university funi mama o university obi akwa ofra bro che na ogba university wa ha uhuna uzi ya obema uye bema so uyanku bema we heavy
2: bema chem
5: na wo oba na wo huye a wo wode wo kwai so this can be help and for upgrade wo ho
2: ya kama
5: so school na office wa pa ho nko biom a first kind wuro business no business nya kese so ka ye dada first kind source ne ton to de e wo animu on the meeting. Se fie bi na o ye the fiscal ka ho fasi fie dia won da bia upgrade wo ho bo ni be ka se add value to yourself fa bi bi ka wa bra bo ho na na ye kese na nya ni monyam se wo wo add value to yourself e ma na ne beba o be ma wo hwe ho ya e ma na ne beba wo na mo ko bi create bi di trade bro free
4: di
5: de nya se wo be hwe ni ma ni wo di twani ye now so so twa no o kan say o so so twa no di twa no na ponche twa no no wa hwe wo hu ye hwe wo di di exercise hwe wo bibia o ta di shem perfume papa na o tobi na o mixe na o di gu ho o ti ase e ma na na be ba mo di o mo na o di o se o di o nye wei o di ska no bia wo ne ba no wo na wo nya kupon Jimmy wo na akwa akwa hwe no Maza, se wo hwene dia e wanje se wo hwene ache no. Mi se wo hwene se wo hwene ache na mi ni unu problemu. Na se nkofo hwene nkofo ma bebre eche omu. MPC ni minister sinya di. Ibi ni mkwaji omu ma school fees omu. Ah, nkwala, akura, bi akura nukura unimno. Oba nukura anima ame ibane hono. Unimno. Ana, ante si eka nsembi. Se ni obe ma obana yesa ana, obana brabo ae shortu di. Eni ya uba atana fa wachwe koji. Defa behe obano. Ɛno so nyansa wo mpa ya ɛno so me dwen ho nyansa wo ya
3: sɛ ɔbaa na kasa nkɔ no bi ni onye sika fam
5: na ɔbaa tan na ɔbaa no no ɔbaa ne akɔla no wo de sɛ bi nyame adom wa wo ma wa kɔ akyire wo benya obi a sɛ bi wo wani mu ni fie wani mu na ebi wa pɛ wa wa ampene o na sɛ yɛ kɔ ah wo bi da edu ba bi a wa pɛ ba bi a ɔmpene bɛ ewo mo anwa ba office di nti anya nyina na ya na ye e ya na ye na dwen na asisan wo ba mo di no wo kwa ho kirem wo hu se wo ba udi na anya wo kwa fafa ndo bi die odi be ko e bi a ho kye na wa kum sa putu pru nim no